Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost ke ke teki. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina teki piere ka kamiki. Nako toa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

wa ne si ki hatu e ka kini nakamona ku ne se ski mayu e ku kuita sitte he ku yo konetta ipena ki ka puno e kaniva te.